0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lungu mati mati felis le wairi kubi. Mabu igani ya bu. Niha wukiri le nona habi bu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagu bu. Dale nasubu diruba ni logo roma na Aba nidi hao ni sudara nigu aba ne sefru ni. Kaiti nabuse erun nasubu diru ni kala li diru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Li diru hon logo tiburikata ile luaguti haluru du. Uwa tiricho lungu lafarun hilagu bu. Ni ibini lungu ladang run. Kela chiliru labu nagambu logo aharase hiya lan huriyu lungu hafaru ni hilagu bu. Lige lebu bu inauna hani bun fresa. Harinya kadi naginye honha ichu kumye liduru lubuma lan haransere le hani bu iluma.
2: Abati hanigu ni sudara pabulu ke lari wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu bu gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Dan le hatiliru bu isasariya. Aba he derege runu gara da lugu madimati. Derege hama igiye pabulu. Aba laliha nugu madimati gara da. Aba ti lalugu dan ha halia na la pabulu. Dan ti le la sugu diubani. Luago silisiya na la. Aba lariya gulu.
3: Na gambu badibu. Dame le hayabi haichigu maya bidunu.
2: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tome he labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
4: Hechos, capítulo 24.
2: Sengi weyu lariya, aba la tilri anania si fadirile inyo timabay, uburugu sesariya ho wuguri ya hadage huriyo weirikutinya, luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadi mati, luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru. Lariyaga.
5: Luagu bareini gumadi mati. Luha diwa lau darangi lu ya wagir. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bau. Ibiha wamuti sunle. Ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu. Amuri hatina buma lu badigu murusu flesei won. Lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabwe hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la vieda gudunu tempulu. Aba lubaiti wari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudini paulu. Subudi bamugai inarini lwagusunkatele wariyagubai lwagu.
2: Ariyaga te ginye huriyo, buri hayen banyan luwago inaro ni la sunle la riyago bay teritelu. Aba la diga gumadi mati sayini lu pabulo, lu ladimureha. Aba la riyago pabulo.
6: Lau sun nugunda na dimureha nuegnya guwa. Bigibu gyan la diga subudi nani luwago saragu lan irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balagida ha ahen inaro ni lubay le lumbay na riyago nibu. Kayiburi du suwey gweto lumagya nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragulu bungi, madari ruwatina asigeneha ni kauma, ni achagara guagadanya girigi ya tempulurgu, ni tida buri tibiri haliglisi huriyu, ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigi ya ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Au, gufeset nabu, luagu neserebidu ya la lun habungi yute nagubirigu, kei larufu daha ni iseri uma, le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyetina luagu sun le, buri wanyu bai tida buri liburu to lani na liluru du Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa guribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na ligibugye bungi luma hagibugye girigia. Larigi atiri da nao eibugay amu buri fulasu. Aba nagiribudu nagairon luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lun tiguiye hice la librilun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
1: Sun hafinya banya logo Jesus sulan Cristo boy, ageli rahunyu banya bungyo. Ani sunha hinse abu banya lun aba uguchi, hinse abu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hinse ya la bungi won, ani adiga wa mo ile luboy boy, hinse ye ama ginye lirahunyu bungi yo won. La digu no le luboy boy bungi yo, ligi ya hinse habu ni boy lun. Ani mere ngote la gufuli runi wa lugumadi. Lugundu sun le liroy boy bungi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boy logo Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire gunye gayara la ganye iru logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligye nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligire arufu tubali insun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguanarugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubibuingyo logo lirau. Le larinya gubibuingyo logo ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi bai lirau buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye bai logo lirau buingyo, lun, hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingyo, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarugu kate kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logo agamba lani buingyo wafuri edu subudi wa muti ginye logo launabu badi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun tilafuri idu lun buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lun grigi eligia. Anihi figo lani na oveni, malati lulafuri idu nwa lun buingyo logo figo uligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigi elale anigibali mbuingyo kaisi lugu chili, maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyanti ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lani guwa mabu ingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyubu halila lirubu ingyo ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subuti runi bu ingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma bu ingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirubu. Le Jesu Kristu boy. Lige bu ingyo boy le tima tima. Ligie ginye ibagari bai le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
1: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahu yunu. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sun ata. Binile buingi ugu chili, luma wabune me Jesu Kristu le liru ugu chili. Ruha maimi, hareini, hagute mehebo luma hadarangi lun, hon lida inaru ni luma, isi haboni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abaga.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gulu Jesús lago son le hadugbei. Abati la nugni lidon flasu magere wati, yara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li grigia, aba hafalaroni, aba le seri bidonia Jesusu, aba la dimure ha hon luagu la rui ha bongiu, arei da guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubu atarda, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo, lumon, aba harinha gulum.
2: Ona habaya grigia ha, nindu hamamu ga alu ha habara lu hemenagu. Alu ha guiame, egni lida buri lirahi odu, luma lida buri flasu jarafati. Adiga uwa ti ni kata ya.
1: Lariyega Jesusu hon.
3: Ruhu maigi ni hon.
1: Hariyega lun.
4: Sengri giyo fin wama hama biya udra. Hawa gubari giyuda gai haigi ni hon su giri giya ha.
1: Hawana ya no sengu milu wugiri ya. Aba lariyego Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadigi ni itara. Aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu fin tuku ya. Luha burugu. Ama bien udiru. Abalari hisielu, abalatengiru ni bungiu, larige la guba chagunu fein, luma ui, abalichugu ni hon lani disciplu gu, luha farin ha ha da grigi. Houtinye sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, bungi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuridin alboi Jesusu, labugua, nyinye nu lani disciplu gu, diseru lui, abalarinye gu hon.
3: Italinha saharita gongorugia nuau. Katanasa segon hagia.
1: Abaharinha gulun.
5: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinha gulun.
3: Agen huguye. Katanagia lida harita gu.
1: Larinha gafeduru lun.
2: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Abalarinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
3: Na sufri ruba sarago, au le uguri garau erigote. Hanigu bat na uguri ya weri gu tenlita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruwa ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bohi lagu bay, aba menasaron lida ngi owe ni luagu luru wa weju.
1: Larigien, abalarinha gu hon sungu bay.
3: Le busente la falaru ni na, Bule ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radiga lea busen rute le sefru ni libagari le feri dirubai. Ahi le feri diruti libagari nuwegien le sefru bai. Kagie hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau. Ahi e feri dira o laguni chagun la lungu wa. Lea niga ti busiga na nuwago luma luwago nerenu au le uguri garuwa rigati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ninarun hau, luagwanyahin la hadagin hayabo nyagwento, mawe banya marihinga hamay laruin ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigin, larinyagu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu, afuri idalu bongiyo, barulumuti Federu, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubay Jesusu afuri ida, aba lamu yedagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu, aba tihasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayano haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayano haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Federu, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuginia ha lumabay. Dale adisa dainanya, biyan wuginia hagia loy Jesusu, aba lariango Federu lun.
2: Maestro, li dadan avahala ya. Adiga uma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Federu, kalalarinha gubay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadariragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lidage duwiri ligia.
6: Aniha nilu, lehisye bainu. Agamba humei le lubeite.
1: Larige la dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila.

0: Jesusu, abahererderu maniño, mariego hamuti katile hariboy luni aba didadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy, luegen wubu, saraguhanya grige nyendutien lubarun Jesusu, aba lagurha aba vuguri, hadagien, lau umala ligereti lariega.
1: Maestur, flesa jabubano, ariga bay nirule ligi erguñeboy, anin aba sifiri uribati luago, dan le larguduni, aba lagura guagduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumluginya, anyawari halumuti animaha tiligiruni. Ayumuro guadi na hon bani disipulu gu, lu hasaga ru disifri uribati le luai siahamuti.
0: Aba loona bu Jesusu lariega.
2: Uguya gurigia mafiere de tia ani uribati. Atri bay sa dan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubay bero yaho.
0: Danye bele lidi irahu ligie lun, aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun, aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia, aba lareida guagudini irahu, aba ledere geruni lulluguchi, aba taweri duhanigi sungubay lau luweni gubungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegubay Jesusu, aba laniya guhon lani disipulugun.
2: Agamba humai kate leboido. Nadere geruwa ba, awle uguri garuwa rgote, ahaburugun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelariya gubay, ladiga darunyo liya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lu lafuna guagadani, lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, luagukala wairi gutimabay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abalariya guhon.
2: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti gine launa habalina. Le lubay ti unu bugutima bay hida, ligi awiri gutima bay.
0: Aba ti lariya guhon lu Jesusu.
3: Maestru, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diru ni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesusu lun.
2: Meveri diru humay. Ladiga le mama bay wagani wama ginyayin.
0: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larigid anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
3: Wabureme, busenti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen hahon.
2: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, aba lariyegu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Lariyega Jesusu lun.
2: Tariti nyaga siga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Lariyega ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
0: Lariyega lun.
5: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
0: Aba lariyegu Jesusu.
2: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhapongiyo.
0: Aba ya ti lariyegu aba lun.
6: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabie bay.
0: Lariyega Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulago wa wawo hugulay. Lari gen aba larihin lari gong. Mabuyi dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
7: San Lucas, Capítulo 10.
0: Lariye kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubaron bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbay lidinyin. Lariye gahon.
2: Inarini, gibetu nadu le lumbay la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagimitinyo. Ige lunti lupa iha muri iha luma bungi lulau na hana dagu miti iha gana wong. Hei ba, nona hanya don kaisi mudun ha don anima lugu ganyiti. Manegu huma sagu huma gua, ni senso, ni gaidi, mere daragun hugu ya me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Da mele hebelu ruti don aba amuna, usuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lupa igurigi ahin sinya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba don lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi birua. Hou humai me, gura leishi kuti hon uwa gabusigano, daduga garicha ti nadagumiti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua, hou humai leishi kuti hon. Arede guagu da humanya sandi tiya ha nyin tiya, harinya game hon lila na fulasu ligia, jarafa li larui ha bungi hon. Ahun ashilu ra lidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, uri huma lidon buri uma. Harinya game, ibi ni likali ki hagayra le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu duni hun lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humai lagu yarafa li la larui ha bungi hon. Nani hane hon, lagu lidan la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya lida me luweiri agusaru ni weiri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti uburugu le kafaru na umu. Arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafiyo gati.
0: Aba larinya gu Jesus hon urwa wendusu disipulu gu halau na habanya apurishi ya lwagu laru iha bungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
0: Aba hagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugunda ni, arinya gina hagia.
8: Wapure me, ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama la biri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun heve, aguru, lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri uribatia. Gunda huma lwagwa nihin la hiri buruwa nyu sielu.
0: Lidan ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la riengu.
2: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele la bure me sielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, aba bafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nugu chin son kati ino. Uwa te ni aba subudi habuti kata na la luwaidi gya nugu chin. Uwa te ginye ni aba subudi habuti kati nye la nugu chin nuwaidi gya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
0: Aba ti la digi ragu adimule ha honugu lani disiplu gu lariyaga.
2: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu Abu serunti ya yebe meha harihi ni le harihi bigweto, gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
0: Nyiyen aba arufu dati, liluru du muisesi, Abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
8: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni ibagari magumuchaditi?
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi. Ida linyagi ya bali hanyen.
0: Aba louna bu lariyaga.
8: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun. Kei bisi ya gubungu.
0: Aba ti lariyagu Jesusu lun.
2: Bu iti bauna bun. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kei ti buse la. Arufuda ati ligia. Larufudu ni lagu buidu la lalagi dahan aba lariyengu lun Jesusu.
8: Kata yege nibirigubaya?
0: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyenga lun.
2: Nyenye aba wogere araga chuti Jerusalem yelu uburu go Jericho. Lagu luwe yeso aba harga duni hiveruti. Aba hiver honi sunle lumo be tuma ladorago. Ulese hame aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yulida ge meme umaligia. Dale larihi bali wogere ligia. Aba legeye dunluwe. Aba lasigiruni leibugu. Sigiligi aba hadagin ladugo wagun levi nyengi. Dagin le larihi bali. Aba gen legeye dun loy. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagu de medagun lo. Aba le abin, aba lagare ni halun biti burile loagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni. Aba lawari da guduni loagu le lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gi bay wugure le. Aha bu agastar amu loy le nichi gu bay bun luago. Na fayiru bay bun damele na giri budun.
0: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kagi hada gen urwa wuguni ha arufu du balin luago libre lan le uwe bi liwer ho wali dan barita gun.
0: Larinya galun.
8: Le gudem he bubay lun.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
2: Bayba ani ligia me mela badaga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye luboy teresiberi aba wuri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinye guboy. Ahun ti Marta. Weri ti teteniru lutu bere segun. Aba tarinye gu Marta lu Jesusu.
9: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere se gunabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyan kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido aga kate ilen lubo imagida rubo ilatwe.
7: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gu bilabu gen luburiga, lagambuwa balida larugonga. Le harinya gu bai darugu bena hao, lagu wa rahoa bataablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lu muti hanuhu da dun hawe girige ha gabafu banye lun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bai lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe la hanuhu da da. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bian gawanu, lausun lira, Mabule duti bungi ni aba hadagi. Ahi ti huguya, ibi ni idiburi le habulu gube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, luagu sun la ha gufe saruti hagibu ge guriga luagu nani gu hama. Narinya guba ginya luagu nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya guba ya hagibu ge guriga luagu mama hama nani gu. Narinya guba ginya hagibu ge lani bungi yu angeliku luagu mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuago aule uguri garewar guti. Gayara ti ferud na wala. Ahin le anaba guti sifiri sando, sinya ti ferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron, o hagibu giyon la tabuti gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le lachiruno aure lun hadimuraha, la rufdu bay sifiri sando le lun bay harinya gu ni hon.
0: Aba larinya gu, Aba hada ge grigi hagia lu Jesusu.
6: Maestro, arinya ga balu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: Larinya ga Jesusu lu.
2: Kagia ichigo bali na keya gusere gututi o keya farin hati hida.
0: Arinya ga tigien itara.
2: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma ti grigi ya labagarida.
0: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinya ga.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti, Aba lichigun lichari aluba hou ni buiti. Aba te larinyegu risiti le lungwa rugu. Kaba sanfu na nadugu. Ibidia ti nun halia bala nareide isun le naluba habai. Aba larinyegu subudi nali kaba la nadugu. Naguni chagwaru sun nareide gile ilu. aba me na dugu amu wina mutimato, aba me na reidu ni na luba ha luma sun le numa baitida, aba meti na rinyegu nuni wa, buiti da bon, anihin sarago kati reida nyubuma lun sarago da, emera waba, houba, gurab, gunda waba, gama luma ularinyega bungi lun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sun le buma baya reida nyu, kaba sa un le redere, itera linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wa. Kama lumon gudeme tiligibu nye bungi.
0: Abalarinye gu Jesus hon lani disipulu.
2: Arinye gatina lubaiti hon. Madihile ito huma luago hibagari kabala haiga. Ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinye huma hondu nur. Mabu naguntia malubaha maga iligia haigi. Lausun lira ouida lumutia bungi. Mebegi timate ufunagia sigo haudu nur. Uwati ni aba hida agie gayara tilishiku ni ibi ni aba ora laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahi lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira ke inariyegu ni hon ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu mewende tuti ke aba lida agie. Ahi ti itara linya lubai La daira kwagu duni bungi sagadi le anihin bay ugunya arabo ani haruga lagu dunya ugiya diga me samadura kwagu dun la logu tafinye hugiya le madihiri da huma lubaiti lagu nikata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahan yu ubole larigi ya nuburi kate ile ahin huguya anihin aba hugu chinle subuti habubu ilu sunle hemegi rubai alwa ha umay lubaiti ya laruwe ha bungi yufurumie aba melichi guni sunle hemegi rubai hong Manufu de da huma lubaiti ni rahinyi, lau sumibe huma gunda ati bungi lun lichi guni laruwe ha hon. Alugra huma ile humate, hiji ke ime le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga I sensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Le nye lubai sinyalahe belu runhiveru tia, uwa hagea hamuti li nye lun haigini. Nariya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nyo huma durungu hilampu lubana giribu dun sielu gin. Itera huma kei musu hagura banyu banya liabi hayubu dirilida ge aba amariye luhadaru ni bena luba leora laguaru. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluru. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula aba melehe regu hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga ahia ladari ra agagu duwenyu fulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilu rahiveru tuya iveru ha. Agago dunyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garawarguti.
0: Abati laliga duni Fedru Jesusu lariye galun.
4: Nabure me, wawonu ginye mbichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
0: La niega wabude me Jesus ulun.
2: Non furumi aguari ga oni griti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru be li yubu dire lun larihin hau tila na luba, lu leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu dire agunflira lau luwadi kamari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubu dire lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu dire, aba me lagume sono austena ya hibiri musu, Hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liyambi liyugdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri age abuichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi he bubai lun ka la labusen rubai liyugdiri, ani maran seronti, ma bahudin le la buichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun, aba ladugu kati leburi lunti la buichun luegien. Mawiri ube la buichun, le unti lichiguwa gibeti, gibebe aluguti lumagien. Le gibeti igiruti labu gien lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagien. Niyabia aduna kwagita watu ubowagu, ani busenha dina hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luegien aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi lau, fari nguwa una nugu bai. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida aba muna, hafani naguba uru wa hawai biyama. biama hawe urwa noigi. Lagara baguba uguchile luago lirau. Isani luago uguchile. Uguchuro tuago tirau. Isani tuago tuguchon. Idinyo tuago tagur. Agur tuago tidinyo.
0: Alinga tigin Jesus hongrigia itara.
2: Dalen harinhi laburi gadun cielo. Abaharinha go luago lahu ya lahuya. Aniligi asuserda. Dante le lafron suede. Abaharinha go luago laro gadala. Aniligi asuserda. Bian watigi buhuguyele. Subudi hamuti luago tiligabri la sanser go dan cielo lumo muergo. Ka wago ibidin lubei luago tiligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinyalubei hasub diruni katele uara wabi hungo. Ahinha goere gada abagrige buago. Aba bidin luma ligibu yun lurdu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubareke hachilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti. Lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon. Narinha hane bon. Lago mafri dumba dibu la nyigin. Darai ba fayi runi lagu mohon bigawanu.
7: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia. Aba hayabi grigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugirin Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gudunwa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
2: Harita kwatusa, luagu ladiga na luweri hafigon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narin ane hon, luagu ahun la masakri ha, hoa kubaginya sun huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita gwatun luagu uweri timalan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
2: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gon lule onigirubali lichari. Ariha basa, uruwali irumuga buguri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwago teleda nye luwago nikata. Aba lona bunile onigirubali ichari, aba larinya gon. Niyubudiri, igra yabon lau irumule, nicha uwa muwa luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali. Nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu. Ninyo ti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Lemuharu ladiga sifiri ligia. Sinyati tasururu ni murusu. Dan lelarihi baru Jesusu aba laguoru tun larinye gatun.
2: Uri arida guadib.
0: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu. Ladega ladita guagda no Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Aba larinya gu hongrige hanyi banya.
10: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida luwe yuru emera guni.
0: Aba larinya gu wabure me Jesusu lun.
2: Biangu watikibu huguja le. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luwe yuru emera guni. Wuri to ladega wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luwe yuru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate werigu tileladigibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
2: Ida linye li Gabriel laruwe habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubei aba wuguri li sharirigo, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba abe la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
2: Kakate umu bei gayana la noushago ni laruwe inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bei aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bei.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida burisun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boi lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
8: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
0: Aba lona buni Jesusu.
2: Burro ti lu benari cielo. Hoche huma luga yara bela rebelurun lidangen. La diga kainarinha gunihun. Sarago haba busenti rebelurun sinhabai. Larigen la douro ni tabure memuna lu benari. Uge le bogu di bei hadan haba lago bena harinhagame. Wabureme, daraba bena waba. Aba melona bunu, laringa mehun. Ibitinha tunu, ibitinha tiguinha no halia na huma. Aba meti regume seron harinhaga. Hohatiwa, gura wagia buma, aruta habugia wan umadurgo. Aba meti lona bunu, laringa me. Aninha ganali hum, logo ibidin humanu, ibidin no halena huma. Disse humanu e sum huguia le dugubi uribani. Ligia bahayahuaha, a canha mehari dame harini Abramo, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida la rua em Rabungi. Huguia me asagarua bogudin. Ayabi bagariga luigen obo lenyenge lube la bolchoveio, luma luigen lenyenge lube laluda. Luigen norute, luma luigen suru, luhanyuru ega lida la rua em Rabungi. Nyembanya tihada agen ha agumbo honi banyagwen to, agia ba furumia tinha. Hame tia furumia tinha banyagwen to, agia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinha gulu Jesusu.
8: Bai bayage, nadiga busente erodes lafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinha gu hon.
2: Hei ba, harinha gamelu ugui bibu ti ligia, ugunya luma haruga, Nasaga ha si firigu uriba tinha hadagin agarigia, arei da guag da aume sandi tinha larigin haruga, lasora no adigmari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigi haruga, ladega mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba layahum Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
2: Uguya Jerusalem na, afara gua humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu, Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugo noni gero no kitoi no gero niya gayo tirahin labu nyo taruna. Mahatu. Igera lahatu mpungi. Ani nariya ne hong lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lo harinya gong. Biniwati le nyibu bay le dan liri wapureme.
7: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgedaniya Jesusu, arufu datien liluru do muisesi ama fariseu gu laniega hon.
2: Gayara ti larida wagwagdan aba vugiri lidan luweri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagdani, Abalarinha gulun, lulidin, abalarinha gulun fariseu gulun.
2: Furume guarga hidanguinha, ain eigua de liligun bagasu, o liligun la burig lidan abafusu lidan luiri emeragunin, la sagaru benyenguinha furesa.
0: Abahasin elogun hongua, luhou nabunin. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtinha ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, abalarinha gulun.
2: Tamele ba misuro houn lidan abafedu lani na marie. Malu haboy lubidu agay ubaru, nyubu in lien aba ya misro houti wirigu timati boy. Aba me liabin lea misro habalu, larinha game bon. Rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misro houn lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu agay ubaru. Ludame la liabin le, a misro habalibu, larinha game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, weiriba ilanungu.
0: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
2: Dame le bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladiga hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misura habanya hagudeme banya, a sinyango banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiru waha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba yalogu dabula katile, aba larinha gulu Jesusu.
5: Fulese wabanya grige ha egi banya lidan laruwen ha bungiu.
0: Aba ti larinha gu Jesusu lun.
2: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwebu adineru ni, aba lona ha amisura ha sarago gurigie. Dale shiluhali ore lun adineru ni, aba lona ha ni lumuso aniega ho amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abaharinha go lago sin ala houdin. Darenga furumieti, son lia naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinati nidi. Larinha ga aba, aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibu ga ouchenye, adiga bafulesi inu, ferud na bana sinati nidi. Larinha ga ya aba, son lia na marido, ligia sinalu bay nidi. Dale la girbu dubai musu, aba labah da uni son kati le lun li yubudiri. Aba di la ganye du li yubudiri, aba larinha go lun musu, bai balida son uma le uburu ubai, banuga nya meha agudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hamahamarihi banya. Lari gen la duguni, aba larinha go musu lun li yubudiri, na bureme, adiga nali le bubai baino ani aniha meme go ubaru. Aba ti larinha go iyubudiri lun musu ligia, bai balida son uma bogu din lue uburu go, luma son fulasu ge yego lau. Aba me bafosuru ne son habadari non luha yabi lidon nufedon, buintamu ganuba. La daga narinha ne hon, lagua bai la niyaba hata geha na misr habanya egiti lida na dinere gudun.
0: Saraguhanya gerige afala roti Jesusu, aba lagara ragun aba larinha go hon.
2: Sinyati nani go bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba la fala runina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hida geladiga aba wayelesi, manyuro baifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihu balin lao. Haniega me, gumesa ti wuguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu haa lubai ama uruwe luma ama uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaro, ahin ga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai wain milu. Ahin ti arita gwa luagu sinyabai la, dama ele disi segili le ama uruwe, aba me lona haa arinyaga lun, luma uribu haa hama. Lunhebelu nun lidon darangilowe. Itala linye lubai ti, furumi gwara hidagia, le migru ti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabagia uu hun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu reguduni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
7: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariye ngatigin Jesus hon lani disipulugu.
2: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gine abaluni rilumege, aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la onigru tiligi ya lirisi, aba tilaguwa nun liyubu diri lon, aba lariye gulon. Idaliye sa kati le ariye wagubu ino buwago, ariye gaba ino idaliye la leibu gom buwadigmari, ladiga masigi hadibu onigire inumege, aba tileredero onigri tiligi ya asaminara, lariye galon gwarugu. Kaba ti nadiga kwenye toa laringe gidala alani yubdiri wadagman noi. Mere ti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kaba la nadiga, lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubdiri lunhayabi lun aba aba. Aba lalegu dini le furumiyati, larinya galon. Atri nyimba duwe runini yubdiri. Aba larinya gulon, duwe numuti saba ringi garaba. Aba ti larinha gon, onigiru ti ligie lon, anuha bigara dan, nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Lari gine, aba ya lalagu dun aba, larinha galon, aginye buguye, adrinye mbaduwe ha. Larinha galon, saa sagu turigu. Larinha galon, anuha bigara dan, adiga ba aba luaguru gu gadiru wen. Aba lasubu diruni, iyubu diri luagu chula lau onigiru ti ligie ya, lida ligaburi ladugu ni kate.
0: Aba ti lasigiru Jesusu arinha ga.
2: Ariye gatina lubaiti hon lunha yusuru ni hirisi le oboaguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lun nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflubai lida le mibebei, gunflubai ginye lida le gibebei. Le marichara kubai lida le mibebei, marichara kubai ginye lida le gibebei. Ahon lubaiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien hariyaha. Ahon ti magunflirun lau hai mege amo. Kabage ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le servi don aba grige hon bian iyubudirugo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi adame aba lun. o uwele bwe lan lu aba la nge mele aba kei ni kata siyanti le seri bidun wa lubungi yo luma lu irisini.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile aba hehere han lau Jesusu la dega hinsi en la sensu hon abatila niye gu Jesusu hon
2: hugi arufu dagu manye hongu wa kei buiti ya hagibu ga gurigi ahinti bungi yo subudi lumutu hanige le kate ile hanigu bai gurigi ke kate weiriti linsi hon iere guti lubungi yo. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu daha profeta go dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le loagu di larua in habungi, ani sungurigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubou, lubara gen magun filirun la, aba letera li da gen li luru do bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabara hani. Legin agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugin agin agabara hani.
0: Ariye ga tigin Jesusu.
2: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wendego to la daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyinyi gine aba gudeme tigiri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehuluhei lugumei. Lwagaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, abahanugu ni angeligu lumon Abrahamu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufriri ya la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine, abatilaguwa ragun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabu, Ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lun, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien, Lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha Abrahamu, lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya gwa Abrahamu lo, anihi nle laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu cha Abrahamu, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga Abrahamu lun, ahin maha habai hadugu kasu laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
7: San Lucas, capítulo 17.
0: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Sumada anihin bilaburi kati afrika guduti gurigi, gamalumon, Fugiabu gurigia le afigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigur lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi aringa bun lagu asakri ha lila, lun ti ferudu na bani.
0: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamun wafinye.
0: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
2: Lu hamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibi di hamuga nyurara la keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga hariengo tun titibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusara dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusu, Dale lagiri budon arabu gine, larige lawonha o louni gironiye ibinye nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ariye garigubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugye me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigye me, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uye ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwa ubi larinye gabungi hon lun hadugu ni, lun ti harinye gun. Musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lube wadiga ni wadiga.
0: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lela chili rubai lida aba lirere fulasu, aba hayabi disi wugiria, gawagu tinya lepura, lubaron, aba herederu disi loi, aba hagu waragun lun itere.
1: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dan lela lehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
2: Hei ba aifu da guahon guahon fadirigo.
0: Dan lehoudinye lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan lelarihi bilagu areidago ala, aba lagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimule heina buiti lagu bungiu, lau umala liheleti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samaria na wuguri ligie. Aba tilariengu Jesusu.
2: Ma disi nya no areidago tinya, aganya ge hahibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiri budu etengiri bungiu.
0: Aba tilariye gu lu wugiri ligia.
2: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
0: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, aba larinye gu hon.
2: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Aba tilariye gu hon lani disipulu gu.
2: La chiliru badan, Lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gaba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi. Me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Ke imi hala susero dun lida li dani noe, itar olubagi hala susero dun lida burime weyu le niyabigule, au le uguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bai, itar olubaginye ke la susero dun lida li dani lotu. Heredere gurigi eiga, Ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dumbe iloto, uburi gugye Sodoma. Aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gye. Aba lafara gugye sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le baugidi bay toy luba. Ahe anihi lubay lumege munad, mebelu rala sagare. Le gurige le arabu bay lida aura ligia, magiribu dala lubiyum. Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
8: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
0: Larinye gahon.
2: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondara kwa wadubi.
7: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labauda gu Jesusu aba hempulu hon. Do larufu da ahon, luagu lunti la hafuri idun lubungiu, sumandan, me feidi rahamamu gai, hagura asun, lariega hon.
2: Nyenye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati ebe leteni ruton. Larigia, aba larinya gu lungwa rugu, la usun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiricha ton, hebe la mga tiabi gumuli nugurasa.
0: Aba larinya gu Jesusu.
2: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon, hayumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon, Lagu lichi kubila haricha hon ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo warigati ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita ko banya lago de chago ha male gibge bungiu anenga ya amu gari ge kai nikata lariega
2: aba hodi bia u gun ya templo rugo afuri de lo bungiu aba fariseu lo maba agugur hati lisenso no gumadi le fariseu rara linha la furido lariega bungiu seremi no mutu blago mitana na kai hibiri gurigi hibiru tinha salufri tinha gagabara hatinha ni kai agugur hati lisenso no gumadi le Ayuna ratina bia uwe ya solida di maso luna gunfliru mboma. Runu mutiginye disi lida ge kada sanle belu ritunu mbon. Ahinti ya gubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luwenu luna bun lanangu lungu. Abohar gulela niguwa gulau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyule bungiu. Mama fariseu ligia. La degalea nago ti lungu wa weiri, una bu beila nugu. Ahin le una bu beila nago lungu wa, weiri beila nugu.
0: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lula guru ruhawagu. Dan le harihi bali disiplu gukate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon, lanigu.
2: Igir huma lungha yabi irahi yonumo, mama hara huma. Ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
11: Maestro buit, ka lungbo inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Laniye ga Jesusu lung.
2: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Laniega wugiri ligie lung.
11: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lung.
2: Mege gili aba kate ilung badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
2: Henegu ti lun hebelu nun risi tiyan lidon laruwe habongiyo. Menegu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba risi ti lidon laruwe habongiyo.
0: Aba hariengu, ha agambu bali,
8: kate ti gayara bila salbaru.
0: Lariega Jesusu hon.
2: Le hasin rube gurige adiga gayara lumuti bungiyo.
0: Lariega feduru lun.
4: Wabureme, igira wa mali sun levama tilunwa falaru nipu.
0: Aba lariega Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu larui habungiyo, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubole. Ibiha leme ibagari magumucha diti jagata siyelo.
0: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu guwa, aba lariye gu hon.
2: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garu wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyo, heher haba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, Na saro balida ge owe ni luagu lurua weyu luya na bagari don.
0: Uwati gumfaranda hamani kata lida ge kata ilem, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinye gubai hon. Danle achili reinali Jesusu uburu guheriko, nye amba marihiti nyularu uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, abalaligu daha kala susere bai. Aba hariye gulun, laguaniya la Jesusu le Nazaretna asigranyige. Aba ti laguwa raha lariye ga.
12: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabun.
0: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tuma laguwa raha.
12: Ladiga wagu Davidi, kudeme nabun.
0: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba lariye gulun.
2: Kapa buse rube na dugun bon.
0: Aba lariye gu lun.
12: Nabureme, buseti na narihi.
0: Lariye ga Jesusu lun.
2: ebihe bai barihi arita guadibu la duga bafinye.
0: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia, aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungrigia, ha aria gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
7: San Lucas, capítulo 19.
0: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó, abalagumeseru asugara uburugu ginye, nyin abawaguri, disi tigiriti Zaqueu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subo diruni, siyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige, luti ganyana la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Zaqueu.
13: Zaqueu, lariba furesei, la diga nuti nereda rububi ugunyei.
0: Abati larariru Zaqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dan ti le harihini hibiri grige kate le, abahagume seru adimuneha, la gulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu abalariegu lu Jesusu.
14: Nabureme, nichiga la mida le numa boi hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidu bagadri waya susiga lau lu.
0: Lariega Jesusu lu.
2: Selihali asalbaru ni tidong muna tau ugunye. Lugundu, la diga wagunginye abaramu buguye. Ligia niabi bayu bau wagun awle wagiri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larie gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga ayara fadeina lila lu Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, abati larie gu hon.
2: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu wa luruwi temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudu. Keiti liene gubi uugiri ligi ya honlile na fulaso, abahona ha larigi, luharinya gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani luharuwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirubudu lagairon, danle lachulu rubai, abalona hawagu lumusuni ya habuga umba nye lichige sensu luna la subi diruni atri nye la laganye nukara aba. Abaleabi nye lefurumiyate, abalarinye gong. Nabureme, ganye nti nadisi weya suligibwa gong bisensu. Larinye gauruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu nrugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi nye habiyama, abalarinye gong, nabureme. Ganye ti na sengu weya suligibwa gong bisenso. Aba ginye larinye gulon, bagoma di halida sengu fulaso. Aba ti liabi aba, aba larinye gong, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi ti bulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya le nyin lumuti mabuna gong ba. Aba ti larinye gong uruwe ilon, musu uribati. Luago guanari gu berenru nagusere gudabu. Kisubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau le nyin lumuti mabuna guna, kati wago michigu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
0: Aba larinye gu honha nyimbanya.
2: Gidahu mai sensu luwe, ruhu mai lule disi bai luma.
0: Aba harinye gu lun.
2: Wabureme, anihi hali disi luma.
0: Aba larinye gu uruwe.
2: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bai lagida ruba luwe. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
0: Larige larinye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidomburi fulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribai olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
2: Heba li dan lirere fulasu le wagibu ginye bai, dan me le hachilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadeime, aba me hanugu ni nyaho ahon alugu du wakala wago hafara gade hania ga me luago busen lani habureme
0: aba hodi aba hadari ru itara ke lania go Jesus hon dantile anyaha lubai afara gade burigu aba halugu dunia laburinya hania ga hon
15: ka wago hafara gade burigu le
0: aba hon na bunia hania ga hon
3: ladiga mege lani wabureme.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abajichu kunu hadar

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Marito go humati o luago buidu tima huma lue, limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luago buidu tima huma, harita go huma o luago mama lahu guya, agda habali ilagile, luago ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
2: Aha, gama lumo, changwa tifiyu limu, lumu vichugun, levenye guwame luago olivu.
1: Hinaru luago gidawa hama, gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti, Gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudu na lani nyabungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferudu na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri larei nibungyu, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara, Hachugu baginye. Aya nyumbi huri luhafinye lagu Kristu, hichugua ya balidon habara, lagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, Busenti na lun hasubu diruni kate le luagu ti laransi ya bungyu lemeha aramu da guabi luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu deregi da la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba meha salba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
3: Yedi ba asalba rabili sioni aba mele gida mungriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba nidara tahama, dame lea nagida rune hafiku.
1: Luagu gano le luagu tia salba runi, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumu kweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, Aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubay, lung magambu hamani, lugayara bayla gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu, lumalichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu da habay lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumye lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi lun sunda, itarala.
4: Romanos, capítulo 12.
1: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, lunhetere gira guhungwa sun suina gubai lu bungi, keisi adagara gudini vivati. Sanduti anile auti lagundara bungi. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bo le. Lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina. Sansi lamga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun. Le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nu. Aninya gatina hun sun huguya. Lung uwa la niyaba hidangi arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara ge lira, lung ti lasubudira gung kada aba lungwa segun afiye ni le rula li baybungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwenari gubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Aya ruka li lubai bungyu ubafu won lung ladimuri hawayumulu uginye, lung ti wadiguni segun afinye ni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu, lung ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lung ti lichagun lungwa lung ladiguni. Le debe hati,